ti sera mencali mauo lama ningga pulo batamba maratok badan sera yo pa onde mau.